Minu wite gasira Adama. Mi latori mawdo gollide hitantone wallaka himbe heba golle meri kalale. Minu lati eto inde himbe datobe golle. Worube daga dubi sappo e jetati fa dubi laso e sappo. Be jangay na bo be jande mudun yawtay de rebi tengul bepese. Be wala gatengal na be golle mudun wala semme de proje azoli. Anon go jankebe e gati datobe golle wodube illa dubi sappo e jetati giyugo dubi laso e sappo be jangay na be jande mun yawta e rebi tengul BPC be wala gatengal na be golle mun wala semme o mbawan hokkoy inde modon meri genni mum e eroi kati CIP nabo del golide maude kirtantode filla golle der departement modon bietede ANPE nabo illa portabuji modon maude to ngadi nonnon dammude golle mabbitanto